0: Talofa lava,
1: wa o pesa ili maleota, tumau le nila ulaula au ile leicho, alifa epi, iwa sumalivaru tesi maletasi fa mo, Brisbane the best.

E vivi vo e fatro fatu e la to fu o fianga i mga luag nga ilene vo i taiao. Ia e au ave loli au ave pasi ma lo la vale nga lului. Fatro fatu e jeuso ia valu valu. A me se au ave pasi la fiume ia le malu pili finuce me se fo il suga ia misi. Malo, malo maiwa. Ave tuna vata lo vata shows ya nominata ya ele nei voi taya.

You'll know to for my tattoo proclamber fatulaina more Samuel for ya solulu. O nei ngalo to tu tama fo ile si a solulo mo mo mo le si fo yo na fa ponga o le wa fa ta tali mai ia le au fai pesele nei o le e fo music ma le pese mai le tu pesele lima ale e fa kasa le tua e le ali e taina fa pitua tu lava mo o tau u ma lava wale a tua fo di malosi ia ile nei ia so fou tau ina aungana proklama son tulu e pean malosi ia pe whapopo toi fou e ia iti ngao a fou i lea whapfo sia mai ei tino mai mai mo wai fou o ile nei a uli ile tau tua le fion ia fou al pean mani usi mai anau whafunganga ile pese nei wa fifilia ia mo o tauma

Yo, le suis formalien. Le singer ya Felice Michael et Malana Pesselena sa numéro tassifoi. Ita fa umma en le lalolangi a Michel Pacifica. Wo o la vaitene tahine tonga o fiti e ilua umma upo le Pesselene. Lalotonga tahiti. Ai, eize vaenga ya atono ai wo mana mata mata i pitele i tau i foi. Eize ta sioli alapi mai Palestina. Ya na sia si i le tatu o tunu o i le masina i le i mamau atu nei masalo i unipo i u lai a kuso. O le lile ne. Ya na fia au sitalia. Mole malanga fuilele le Qantas e pole Virgin Australia i Samoa. Uma na fai booking a me uma le hotel ma le rento. Ai ma tautia aluaku alkanga kaili a before le rento e piki etu i le malava lele. Ala kwasika mapu el pasi alu ilo inase me o le taulanga po o sale ufi po tafusi. Alua tu fifia tangata. Ai fate ia ile Carrington. E kau kau wari fua isala elu tutono le ofisio le a inga le unga Carrington. Ma le fauponga we stand for Israel. Ua kumurka amaleka. O toi finau e toi suilo na mafofau. Ole ale fa nga ina tau tu al vento le ona ele moni ele tau tonu na ia ia Samoa e lango lango ina Israelu e pei un tato vai ele fono al tele malo a fuatasi de solo le na oifafu ai no no foi ana o Samoa tonga mafiti tama ia tu motu e lango lango ina le saunuanga le ali pale mia o Israelu. Ala le tala le ni i pāle mia o ene ne au e hase i umasu atu i le ngua te usese ta uino rengo. Le pāle mia o Israelu ina ua le mwhai ono whaisa na saunuanga o nore piso o isi atu nuu. Nau i whafono whapea mai le o tamalo a isi wanga ia. Ai mese pristine o le fono ale malo, tapulengo o malo uma. E wawea la u, la u tala le la whai atu. Aye la mangisi tangata pala ai e la te de tantolu ya Israel. Oh, yes. Oh. Ala to foi di tala tangata le na lu shambo. Sole wa umman ko kongi umma me umma ana to e mailan tu pe ke lu fasi ai ngale na le no not carry tonga wa kwa i lokal po kwa fasi fa le ko. Ku sala wa ru aku i to tonu samo. Fai fa tonu tatu tangata. E le ta tonu mele a lo faila na ai a tatau. Ai laki ang fapeo sa ukaren to ma kwa lokal fai ko koa usa sangala. Wa wala ir ko ko o marifue. Marifue au isa lalu. O mga sasar ko ko. Ya vi folo marifue fa ma ingi ko e fa ke ie. Ole mea na ngau ke ie. Alua tu jamu e ta fa wai. Ai lua ku oke gia la inga o ngol vento pe va fefea on te tonu fu o Israel so le kalo fa kwasko inga o ngol kamet igal kwa ku ya o he ola se manacho e te tau ya sa mo pa vai la rua bisi de sicu pekelo e sa wala yo tama tu ya lu de si kamento fa mai a wa ma fa yo na mana va ina wa sa fa fu va e sta tu se tu no e se foi ala tu fa rongon mai fuka o koe manga vale o sa va fo wa vai fu ai no nia ia fu a wai kai ai ve mai na tele sa na tu pen to facili i no mo wala vento i na sa le final to suta la les o kam ka o kia so ai pu e kul pasir vai i mla vale le alu ai ai vai le ka ko ya o ma sole kau ki aku aku ku vento i fafa po kaka ka ko ai ko amu su ko po se pasi pe ko ki ki pasi la papa ah fa ya tu ai ai ole me alan ka warunga ile nga le ikalo ka male o shamo
wa so o mame umana ruai me uma mata anga ali pata o sawai alu i ai dea lua kongo foi 5-star hotel e dea alu le i fai hotel foi e fio fio i o pareski ngale e moi fale o kai fasu kala e mo wailanga ai fua e dea alu fai mai ke ofo le ma nei o sa moa e mai tangata ola tutu ia e le sa sole le ma dea i o ka ai kulo marka vale kamalo peia lutu anu se tulau ale uru kwangu o kua mua faka wai fangu shea ma mea foi natai foi mtafa ku waka wale kamalo kolosi dore si ku rakuroro ke lo ke mo meo o fangu shea ai eila le mea nga ole roli kama papa e foi ka jove kuma mea foi o ape ape sole fa kolosi kama what you call this paro ai foi mari kala ke nga fa kausia inga this is what you call sea urchin. This is a sea urchin. Alu elole lusio li makala li paleski ngale I. Saufia fia fa mai aptele tu ua samua. Watu aina ua ori fale ila ulana fale. E ai ai le mela le ori sea urchin. Sole. Famole mole tatou ia fatauo menei e ese ale kuikui e ese le loli e ese le fugafuga o le sea urchin o le kuikui o le sea cucumber peia o le fugafuga ia mai sikauga agā ua maua uma i luga o le telefoni ua fiu sikama e lamu le mea o ke faalogo akoalega pasolo le mea ua fiu e lamu fa mai malakalakama. This is like eating a rapper. Say, Maki for you. Yeah, I already told you now. Yeah, I love a lot to turn or that what you know. Yeah, what happened of that to Carlo Falabo, Umantapena, Umantavale, the little name. I'm a Makwai, Calavo, the official current to Samoa. In our Aile Fua, Isala Elu. Yeah, Manisi Vang of a Pena. Mantua, I say Isala Elu, let me name. O isala elu le sau tu spaya. Yo le ngai ki loa. Nga saka milo milo me fai e su mara wari nga. Temine o tangata isala elu le temine. Yo tangata mai ima o tangata folau mai kuliki, Italia, Falani, America, Britania. O te mantua tina hule sa palmia ya isala elu o kore mia. Passport Palestina ai palemia ili atunu Israelu ta Iron Lady fight out yai lena ya la taurunga tu telona le wo tu temi so wai aku ili toi fitawini nol palo tele lua so talua ya le malo kunchelani foi mai ana va pe o le wo fight fight ungol fitawunga buni buni paloka e palemia sa oa ia Pauline Hanson le One Nation kua mamao le sida le One Nation e toi faitauina o paloka le ma le tumalo ia po Queenslandi o le la e sili foi ia le One Nation sili New South Wales ae makaulia e kekelea kusikua Australia lele yoo ia faitauina ae zau titilo tui ia wafunisi vaengol tatu tautua